Sinusulat ko, trip-trip ko lang po ito talaga. Pero may sinulat po ako na sana po masama po sa album namin soon. Sana makapag-produce ako ng song. Kung meron po ako for Beanie, sana po mailabas po natin yung song.

0: Hindi, para siyang cash. Parang SH. Kasi, parang yung S niya mas, mas sa alin, mas.
1: So, mas kasi lang. Kasi. Kasi. Kasi. Kasi.
2: Parang nagiging cash. Ganun na cash. Dapat cash.
3: Kasi.
0: Mas tanggalan ng stress kung kasi.
1: Taba.
0: Kasete. Sa S po.
1: Kasete.
3: Kasete.
1: Yan.
4: Hirap.
0: Hirap. Now heartbeat, she like can dream.
5: Thank you for

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwak-tuwa sa atin mga kapo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time, no?
8: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
9: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
0: Totoo pala. Alam ko, panaginip lang. Don't let bad things change who you really are.
10: Family history.

0: Huwag ka na mabilang kasi sabi nga nila pag masaya ka, mabilis yung oras.
1: Ang ano eh, ang sarap gawa ng kanta ng Agada.
2: Tung-tung-tung-tung. Mahalin mo't wala ka lang. Aking ibibigay lahat ng iyong pangangailangan. Mahal, tuwala ka lang. Ang ako sa'yo, ikaw ay ipaglalaban.
3: My outfit is very home vibes, like cozy. Matching the song.
4: Yeah.
3: When I'm with you. That's my outfit today.
4: Yeah.

Patapos na namin mag-dinner na totoo. Tapos, yung next scene namin, dinner ulit. Pero, masama na siya sa music video. Yeah. So, para kami, sali-sali lang, enjoy. Tintag nung music video sa namin. Fun-fun lang talaga natin dahil kalin namin yung pieces. Siyempre, dito na lang yung dance. Dito matatapos yung MV shoot kapag wala kami.

0: At mahirap yung journey namin para maging ma-debut as a girl and boy group po. And ngayon, mag-perform mo sa isang stage. Guide nyo po yung isa't isa. And sana po, i-guide nyo rin po yung utak namin, yung puso namin para maging maganda tong performance na ipapakita namin. Disney Break!
1: Amen! Yeah! Oh! Oh!

0: 7, 8, come back. Five, five, four, three, four, half, five, six, and seven, eight. Okay, from there.
1: Actually, masakit ako nung doon.
0: Kasi
1: kaya pag nagkakaroon ko siya ng malala, masakit siya. Kaya siya kakapal pagkakalala.

0: joy.
1: Mixed Life.
2: Of course, alam ko
3: papanoorin talaga.
2: Dahil sa
3: akong mga napakaganda.
4: Hello everyone, this is Pinoy Hip Hop set Mixed Life.

0: Lang. Hindi pwede. Ikaw at ikaw lang. Sabi ikaw at ikaw, diba? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.
1: Her duty is to fight for her child.
2: Sino mang dragon ang makakakuha sa prinsesa, poproteksyonan ko siya. Unahin mo naman yung anak mo.
3: Pabalik agad si Ama.
4: Aisa, gising.
0: Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
5: Nasa gyara ko yung mga sundalo.
1: Because that is what a mother would do. Mindanao.
6: Hello, Philippines!
7: And hello, world!
6: Alright, welcome to Hotel 88!
8: Maraming nakatanim ng magagandang alaala.

0: Hey guys, welcome to this exclusive interview. You're all hanging out with me, VJ Sam with 2Ms, and today this exclusive is Shanti Do.
1: Let's go. Hi Shanti.
2: Nice lang, relax lang, nag-aayos ng bahay. Kakalipat ko lang sa Las Piñas, kaya tamang linis ng crib.
0: Wow, nakapagod yun.
2: Oo, ayos lang din. Walang trip eh.
0: Pero congrats for moving.
1: Pero kung sila yung music these days, what?
2: So,
1: 8 lights lang.
2: Diba? Yun nga, yung paano mo siya may kakwento lahat sa maiksing oras.
0: Yun nga, so very impressive.
1: Oo nga,
0: pag naisip mo yung parang 8 lights lang, pero kaya mong i-express lahat ng gusto mo sa very impressive. So, syempre Shanti Do.
1: Yan also. Of course, kaya-kaya.
0: Hey. I love it. Pero excited na din kami sa lahat pa ng gagawin mo in the future. So, ano ba pwede namin abangan coming from you? Ano mga ganap mo? Ano gusto mong gawin?
2: Yung mga EP. Yung next ko na EP, yung High School Music video. Sobrang excited na din kasi parang bumalik ako sa school vibe na naka-uniform. Nakaka-excite din yung visuals kasi ganyan lang din ako nakagawa ng MV na sa guitar beats, yung parang rock na tunog pop na siya, ganun. Ayun po.
0: Very versatile isang Shanti Do. Ang dami niyang kayang gawin and ang dami pa niyang gagawin
1: in the future. But till then, make sure na
0: i-stream natin ang music na available right now sa inyong favorite music digital streaming platforms. Pero bago ka umalis, may message ko pa sa lahat na nanonood and everybody who's been supporting.
2: Yo, what's up? Ako nga pala si Shanti Do. Yung good. Maraming salamat sa mga fans, sa mga patuloy na sumusuporta simula nung 17 ako sa industriyang to hanggang maging 23 na si Shanti Dope. Marami kayong aabangan. Ayun, excited na ako maiparinig sa inyo yung mga sound trip at iba pa, lifestyle, merch. Ayun, yeah.
1: Kabi yung 17 tapos ngayon 23 ka na.
0: Parang ang tagal, pero ang bata mo pa din. At madami mo pang pwedeng gawin. So, excited kami. So, lahat pa nang gagawin mo. But once again, everybody, let's stream Shanti Dope's music. Let's watch all of the content and everything. And yeah, maraming salamat, Shanti Dope.
2: Yeah, maraming salamat po. Maraming salamat.
0: And maraming salamat din sa lahat ng exclusive interview na to. Once again, this has been VJ Tactical and Shanti Dope. Thank you, guys!

0: Mga pulis, dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?
3: Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
4: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Hindi pwede. Ikaw lang. Sabi ikaw, di ba? Yan ka lang.
1: Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: Excited talaga, talagang nag-prepare kami parang 2 weeks before, nag-rehearsal na kami.
1: Ako natuwa.
0: Sobrang gulat talaga, nagulat kasi...
1: Paano gulat?
0: Siyempre, yung pagka pinapanood mo yung mga artist na tumutugtog sa Mixed Live, talagang mga idol eh, talagang... Oo, kaya nung sinabi na, nag-chat sa amin, tugtog kayo Mixed Live. Pero yun, sobrang gulat na gulat talaga, grabing opportunity. Mm. And thank you so much, Mix. Grabe.
1: Grabe
0: solid yan talaga.
2: I'm going to go to the world.
3: Ako
0: eh. Ito lagi po, ito yung kabado lagi.
3: Pinagpapawis sa inyo kami ngayon. Pasmado kasi.
0: Ikaw?
4: Oo, oh, nakakabal.
0: Paano? Ikaw?
4: Ha?
0: Nakakabal ka?
4: Yes.
0: Paano? Ano yung nakakabal?
5: Nakakabal. Sancho.

0: Masarap-masarap yung feelings. Nag-enjoy lahat sila talagang parang ano lang, parang natural na, parang nagpa-practice lang yung setup kasi nakapaikot lang talaga kami. So si CJ na naman yung nakikita ko eh.
1: Ano? Parang komportable kasi.
0: Komportable kasi sa studio ni CJ, ganun yung setup namin, pabilog din talaga.
1: Din so kami parang, sa parang
0: nakakasawa na eh. Ikaw na naman makikita ko. De, pero ano, parang prepared kami dito kasi how mix created yung setup na to, parang familiar kami since sa studio ganun yung ginagawa namin.

0: Kinakabahan ka na yung portable kami.
1: Pero nagsasalita ka na. Kanina di ka gumagal. Alam,
2: hindi eh. Tahimik lang ko. May nagsasalita
1: pero kinakabahan ako eh. After, kinakabahan
3: pero,
1: ako
3: ano,
1: after.
3: Pero pasmado pa rin kami.
4: Pero solid, solid. Above yung expectation eh. No? So, parang napasok tayo sa mundo ng mix eh. No?
1: Kasi ikaw naman si Jen. Sabihin mo.

0: Since almost 8 years na kami magkakasama, so pagka alam namin pag may nagkakamali agad eh, may tatalikod, may naka-smile lang na nasa side lang. So ganun pa rin, enjoy it, tapos pagka nagkatingin ng tawa agad. So wala naman si CJ lang talaga. Ano masasabi mo, Jay? So mas parang mas nabuo yung banding.
1: Tama, parang tumambay lang tayo sa meet.

0: yung pinaka-nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga.
1: Magkadikit lang tayo, pero hindi ibig sabihin abnormal na tayo.
2: Naiisip mo ba ang naiisip ko, kuya?
1: Oo naman, Lala. Operation! Hiwalay!
3: Nauna sa attraction. Or maybe, sa sarap ng kwentuhan.
4: Paano pag tayo?
5: Ay, nako. Ang hirap talagang umibig.

0: Huwag kang lalapit dyan sa punong niyan.
1: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: But what an iconic song. Yun nga, what a year it's been. Especially with yung katang yan. Grabe yung streams ninyo. You know, like,
1: big. Kung mo ba naalala yung concept, no?
2: Hindi ko,
1: random lang sinend.
2: Hindi ko siya ginawa intended for dun sa concept yeah. na sinend niya 2 years ago. Then,
1: ayun, parang nasakto lang kasi sinend niya 3/4 tas parang medyo kundiman yung yeah, yung type. Tapos naalala ko, baka sakto to dun sa finish kong ano si...
0: Finish mo talaga.
1: Finish mo talaga. Woo!
3: Yes!
0: Tama.
1: Yun, so pinilit
2: lang. Yung ako naman sa pinilit.
1: Oh. Tapos nag-start na, baka pwede yan. Tapos nag-start na lapatan ng lyrics. Tapos nilagyan na rin nila ng arrangements ng kanya-kanya instruments. Then yun, din na nabuo.
3: Yeah, what he said.
0: Copy-paste. Tama. No, pero grabe yung journey pala ng handang to. I'm proud of you, Pius. Seriously. Oo, kasi it's crazy to think na things happen in their own time, di ba? 2 years since nagawa mo yung concept. And it makes me love the song more, na na-inspire ka by Jose Rizal. I don't know why. Pero that's not something na narinig ko often, eh. Di ba? Especially when I interview other artists. Parang to have that moment in time na sa museum ka and have Jose Rizal inspire one of your songs, which is now one of the biggest songs of the year, is so crazy. So, props to you guys! I yeah. love it! Siyempre, now na nakita ninyo how this, siyempre, to a certain point, parang risk din siya for you, di ba? Kasi iba nga siya. And this risk paid off for you guys so well. Nung nakita ninyo, may naalala ninyo yung moment na parang na-realize nyo na, wow, like, solid ah. Like, it's actually, like, people actually love it and they're listening to it. Naalala niyo po ba yung moment na yun? And how does it feel?
2: Hindi ko makakalimutan yun na nag-viral, actually sa TikTok siya nag-start eh. Nag-viral yung video about it, yung concept niya. So, for me, ang pinaka talagang tumatak sa tao yung concept. Kasi, hindi ka naman usually makakarinig ng song na ano eh, na may historical background.
0: Exactly.
4: Tapos yung, in addition pa dun sa song, is yung music video.
0: Yeah.
4: Parang, I think the music video helped add sense to the song. Kasi parang kung song lang itself yung nirelease namin, baka yung ibang tao din. So, nung in-add na yung music video, yun din yung nag-help sa whole message ng song. Parang dun rin na bring up yung emotion ng song. And kudos kay Cedric.
0: Oh, di ba? What a song! Kasi yun, na-push talaga kayo in every aspect. So, good job! Yeah, Sugarcane, I'm so happy. Yeah, I'm so happy for you guys and excited na din ako sa growth ninyo in the future. Kasi I'm sure ang dami nyo pong gagawin, ang dami nyo pong bago itatry in the future. So, very, very exciting. But before I let you guys go, may message ba kayo to all of your Sugar folks that I know you love so much?
1: Para sa Sugar folks and sa aming mga listeners, sa community. Salamat dahil kundi dahil sa inyo wala kami dito at kaya ayon we love you.
5: Hello Sugar Folks community. Una sa lahat, salamat sa pagpunta ninyo sa mga gigs namin. Salamat sa pag-uplift sa amin tuwing gigs and sobrang na-appreciate namin lahat ng ginagawa nyo para sa amin. At sa mga Sugar folks na hindi pa kami napapanood, i-manifest nyo na makapunta kayo ng mga gigs na.
1: I-manifest nyo!
5: Lagi kasi sa ano sa TikTok nagko-comment sa amin na ala hindi pa kami nakakapunta ng gigs nyo. So sinasabi ako kasi nagre-reply sa mga comment doon. So sasabi ko, i-manifest nyo na ano this ano coming year makakapunta na kayo ng gigs. Yan. Yun. We love you.
0: Makakapunta kayo.
3: Tama.
5: Sa mga lugar.
3: Kaya maraming salamat Sugar folks sa walang sawang suporta, sa walang sawang pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Na kundi dahil sa inyo, again, hindi namin mararating ang mga bagay-bagay na to. Kaya maraming salamat.
2: Binigyan niyo kami ng
5: reason.
2: More reason to live at gumising araw-araw para gumawa pa ng mas maraming songs.
3: Yes.
6: At syempre, thank you Warner.
3: Thank you Warner. Hey! Hey!
0: Let's go. And of course, thank you Sugar King.
3: Yeah.
0: Thank you.

Hasin ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng...

0: pwede. Ikaw at ikaw lang.
1: Sabi ikaw at ikaw, di ba? Yan ka lang.
0: Yan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: may dadating para padaliin lahat ng ito.
1: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Oh, meant to be, meant to be. Talaga!
2: Ito kayo nakapikit.
3: Inaantok ako.
4: Parang yung video namin ni Tupi. 5,000 views na ako!
3: Tumik! Kaya ko ba?
0: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
2: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
5: What's a surprise, Ino?
2: Kara, ito si Iris.

0: あれ天井を
1: 普通やな、当てんの。
2: Pero hanggang dito lang na.
1: Yeah, ano, may tao kay Billy din sa

0: Gapo to eh.
1: Oh yeah, boy.
2: Kuya, dalawa na nga lang tayo dito. Magkadikit pa tayo, naglulukuhan pa tayo.
1: So hindi ka naniniwalang magandang lalaki ang kuya mo?
2: Magkadikit lang tayo, pero hindi sabihin abnormal na tayo.
3: Naiisip po ba ang naiisip ko, kuya?
2: Oo naman, lala.
1: Operation!
2: Hiwalay!

0: قاعد ولا قنا.
1: I love it. Gabi guys. Ang ganda ng blending. Blending! Oo. Yeah. I love it. Gabi. Pag nangaraling kayo sa bahay ko, saya ko ganun. Wow. So good. So good. Gusto ko may sweet choreography pa kayo. Yeah. But what an iconic song. Yun nga, what a year it's been. Especially with yung katang yan. Grabbing streams ninyo. You know, like, bigger than life. Kasi, di ba, 40-something million streams sa Spotify when I checked this morning. And ang dami nun. Like, we don't know 40 million people, di ba? Personally, which is so crazy. So, kwento naman kayo about yung kantang to. Like, how did it come to be and what's it about?
2: Una parang di namin talaga siya expected na to grow that big yung song na to. Kasi expectation lang namin, ah, parang itong song na to pang album filler lang. Kasi it's so untraditional to what we usually play.
1: Uh-oh.
2: Parang ang la... Nung una nga namin, nung unang pinarinig ni Cedric sa studio, titingin ako, sure. Ano talaga eh, di talaga siya sa mga genres na pinaiinggan namin, sobrang layo.
3: End ng ibang tao.
2: Hmm?
3: End ng ibang tao. Hindi mo siya iisipin na sound trip ng...

0: Welcome to this exclusive rough cut where we are going to see our guests, very, very, very, very talented talents. Talented talents, but excited now because we are going to see their talents in the flesh today. And excited na ako for our guests for today kasi na-interview ko na sila separately in the past. And first time ko sila ma-interview together. They are a very talented and determined pair of brothers. So I'm very excited to catch up with and pag-usapan namin yung mga kanta nila, mga ganap nila, and all of that. So everybody, please welcome to Mixclusive Rough Cut. We have Pablo and Josue!
1: Yeah!
2: Yeah!
1: Yeah! Woo! Kayo lahat, Pablo.
0: Yes!
3: Josue.
1: Yes, bro. Radgens.
0: Yeah,
1: pwede naman.
0: Thank you guys. Shy na ako. Wow! No, but thank you to our live audience for joining us as well. Pero kamusta naman kayo guys? Kamusta kayo? How are you?
3: Ako naman po. Okay
1: naman.
3: Busy pa rin.
1: Busy. Busy. Pero, good busy.
0: Uh-oh.
1: Maraming gawa. Mm-mm. Pero continuous.
0: Yeah, that's good, no? Na-mention ko kanina na na-interview ko na kayo. Many times with, you know, different occasions, yeah. Diba? And during the pandemic yun, diba? Uh-oh. And at that time, syempre, medyo ano pa yung iba yung life na, di ba?
1: Mm,
0: and
1: sobra.
0: Now, it's good na. You're busy in a different sense, di ba?
1: Okay. Wala lang kasi, wala. Sige.
3: Naalala ko yung pandemic.
1: Naalala ko yung pandemic. Most of the songs that we made kasi was during the pandemic na nagawa. So, yeah.
0: Oh, di ba? And at that point, akala natin, di natin alam kung kaya na matatapos yung pandemic, di ba? And now we're here. Weird, though. Very weird. Pag naalala natin yung pandemic.
3: Doon po ako na-interview nun eh.
0: Yeah,
3: sa room ko kung saan ako nag-isolate.
1: Tapos
3: tinakpan ko lang yung walls na
0: black.
3: Madumi. Ng
1: kurtina.
3: Kurtina. Tapos nalaglag yung kurtina.
0: Ah, talaga? Pero naalala ko nga yun. Parang one-on-one kami. Diba? Through the internet, thank God. Pero ngayon, in the flesh na tayo dito. And I'm so excited kasi first time ko nga kayo may interview as a pair.
1: Mm.
0: And dito sa Rough Cut, medyo exciting siya kasi yun nga, maririnig namin yung talents nyo in the flesh.
1: Sana meron.
0: Ano ba yan? Siyempre meron.
1: Tingnan natin.
0: Ako din
3: Pablo.
0: Sana meron. But ready na ba kayo to sample the song for today?
1: Ah, yun na agad? Sige,
0: oh,
1: sige.
0: Game na tayo. Ano bang kanta yung isasample natin? Ako din pala.
3: Yung isa sample po namin, Determinado.
0: Oh.
3: Late. May MV po yan sa YouTube.
0: Yes. May
3: MV yan sa YouTube. Dami nagtanong, ba't bang gusto?
0: Yeah.
3: Akin na lang, dasali ka rito. Takbo ng utak ko, may malayo sa iyo, maniobra palayo sa kakitirang yon. Kargadot na puno na rin ang galit to.
1: Hey.
3: Pero di ako magpapalunod sa lait nyo. Patuloy ang under kahit na bali-bali ko. Sa aking daanan, sumpang to ay mababalik ko. Ano bang sabi ko?
1: Oy, galing.
0: Galing!
1: Napigilan ako eh. Napigilan ako. Dapat tuloy-tuloy yun eh.
3: Hindi mo tinuloy. Ayaw ko na umisa.
0: Yun ang talent.
1: Oh, talent talaga eh. Galing. In-o ako dun eh. Oh. Ano ba? Ako na sa
0: yes,
3: ano bang sabi ko?
1: Ano bang sabi? Determinado, walang makakapigil, determinado. Aking sentido bumabasag ng mga bungo. Ito nang uling bersikulong maririnig mo galing sa iyong berdugo. Dalawa na.
0: Na-ino din siya.
3: Na-ino din ako.
1: Ano ba kaya?
0: But grabe! I love it, guys. Oh my gosh, this is why I love Rough Cut. Kasi naririnig talaga namin. Mm. Yung talent yun naman talaga, grabe. It's so...
1: Pasado good. Naman ba?
0: Oo, oh, syempre. With
3: rate.
0: Ano, flying colors. 10 out of 10.
1: Oh, 10. Pwede na, pwede na.
0: 10 out of 10.
1: Okay.
0: Oo. Oh. So, parang hindi masyadong obvious, so. Where 10 out of 10 talaga, grabe. Actually, no. I would say 100 out of 10. Pero... I don't think that's math. So
3: overqualified ka na ba?
0: Oh, with flying colors talaga. But such a great song. And I love the original. Syempre, yung recorded version. Pero dito nga, narinig ko talaga yung boses ninyo in the flesh. And it's so, so good. Ako din na in awe.
1: Mm.
0: In awe din ako. And
1: talaga ba?
0: Yung parang yung boses mo, yung parang, I don't know how to do it. Ayaw ko mag-sample. Yung parang growl na, parang,
3: medyo ano nga po siya, medyo tiring kantahin siya.
0: Talaga?
3: Pagkata. Kasi kailangan mo i-buka yung bibig mo tsaka yung boses talaga pabuga.
0: So, pina-practice mo ba yun?
3: Um, Siguro po na-practice na siya. Kasi nag-rap po, pag ganun po ako mag-rap talaga. So parang na-practice na rin siya at the same time pag sumasabay ako sa ibang kanto.
1: Madalas nga tinatanong ng people. Kasi medyo same kami ng atake. Oh. Aggressive talaga. Yes. Tapos tinatanong ng mga tao, hindi ba kayo napapagod? Mm-hmm. Pero parang sa akin, actually sa akin, sobrang natural lang siya. Hindi ako napapagod. Even parang pag nag-alib ako, mga ganun bagay. Hindi talaga siya nakakapagod.
3: Sabi ko tiring eh. Medyo tiring. Pero baka naisip ko kasi sa recording.
1: Sa boses. Sa boses.
3: Tsaka sa recording, pag di-record, siyempre kasi maraming takes, di ba?
0: Yeah.
3: So sigaw ka lang sigaw dun sa mic.
0: Oo. Pag hinulit-ulit. Pero I'm sure pag nag-go all out talaga kayo and it's, yun na talaga yun. I'm sure. I mean, for all of us, kasi very unique siya eh. Hindi naman lahat kaya gawin yung ganong boses. And minsan, hindi ganun ka natural, pero for you nga, very natural na siya. Which is great. And I think, perfect siya sa Determinado because yun yung song, di ba? Yep. Very aggressive.
1: Yeah.
0: Yung parang messaging din ng kanta. So, pag-usapan natin, ano ba yung parang naging proseso niyo sa pagbuo ng Determinado? Like, what inspired it and all of that?
1: Sa totoo niyan, lahat ng mga, I think lahat ng mga works na magkasama kami, initiative niya. So, kumbaga, may nadidinig akong music na ginagawa niya. Tapos, parang pag naging interested ako, sasabihin ko sa kanya, lapatan natin ng something. Tapos from there, i-improve na namin siya. Pero ganun nag-work yung parang dynamics namin.
0: So with this one specifically, yung Determinado, paano ba nagsimula siya? Parang did it start with a beat?
3: Like start with a beat po. So parang, kasi yung beat na yan, ginawa ko po siya yung pandemic nga din po. Tapos, actually may compilation po ako ng mga beat eh. Tapos nandun pa po yun sa lumang computer ko na files na lang siya na isang buo, hindi na yung pinaka-project. So I had to remake. Ni-remake ko po yung ano nung ni-release na namin. Tapos po ang syempre ano pa po noon eh bago pa lang ako nag-rap doon, so gigil na gigil pa yung ano, parang gusto ko nito, gusto kong yun po makilala, kumbaga ganun. Tapos gumawa ako ng ganung instrumental na ang title niya agad. May title na siya. Determinado talaga yung title.
0: Oh, from the very start. Mm.
3: Kahit wala pa pong lyrics, Determinado na yung title niya. Tapos yun po, nung nakita niya sa mga drafts ko doon, nilapatan niya na po. Ng chorus yung ginawa mo, di ba?
1: Yung Determinado, pati yung layo.
3: Ah, yun. Yun po. Sa kanya lalo.
1: Very, parang ano ba yan? Hindi ko mahanap yung right term, pero yung part na choir, very, I feel like sobrang heavy niya na parang may messaging talaga siya na gusto ibigay.
0: Yeah, parang siya ano, very powerful, anthemic, na parang nakaka-push talaga siya, nakaka-motivate ba ng isang tao. And I like na parang may title na siya kagad from the very start. Mm. Parang na-manifest siya. Even though pandemic siya, ngayon lang siya officially na-release. Parang na-manifest mo na Determinado ka talaga bilang isang tao, di ba? Which I think is always a good thing. That's why I'm curious then, bakit ito yung napili niyong first release of 2024? Like, is there a significance kung bakit ito yung napili ninyo? Kasi I'm sure, ang dami niyong nasulat, di ba? But why was Determinado yung parang pinakauna?
1: So, for the longest time, I haven't released my solo music yet. And sabi ko sa sarili ko, this 2024, gusto ko i-realize or i-materialize lahat ng mga plans ko for myself. Sabi ko, it's my time naman, parang ganun. Tapos, nagkataon lang na yung gusto kong ilabas, yung messaging na gusto kong ilabas, eh kasama ko si Roseway dun sa kanta na yun. And nagmamatch naman sa gusto kong mangyari. So, why not mag-start na kami dun sa Fire, yung Determinado na yun yung release. Kaya po, may Determinado ang unang release.
3: Determinado ka na maglabas ng album.
0: yan! All I set.
1: Hindi ko nga alam kung paano ko siya gagawin eh, kasi hindi lang album yung gusto kong mangyari for this year. There's so many things that I couldn't, hindi ko pa pwede i-share, pero maganda na hindi ko i-share kasi baka may hindi ko magawa. pero sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat ng andyan naman yung mga tumutulong sa akin na tao. Pero in the best of my abilities, susubukan kong ma-release yun. Pero definitely yung album dapat.
0: Yes. Start
3: number
0: there.
3: One priority. Yeah.
1: Number one priority.
0: Dapat ano, priority nga, tama. Kasi minsan nga ang dami nating naiisip, di ba, gusto natin gawin, pero hindi natin alam ano ba uunahin natin. But to have one goal first, at in the meantime, the rest will follow, sabi nga nila. And if not this year, can also be, I mean, the album this year. Tama. Tapos yun.
3: Pero non-negotiable na yung album.
0: Everything else will follow maybe in the next couple of years, diba? Which is the beauty of life.
1: Yeah.
0: As long as you're determined and you work hard, lahat ng gusto nyong mangyari, mangyari talaga. Yeah. Like, diba? Yung yan, determinado. It's now out in for everybody, and I'm sure ang dami pa pwede nating abangan. So what else can we expect coming from you guys? May gusto ba kayong i-share?
3: Yun nga po, hindi naman, ang Radkids naman po, hindi naman for ourselves lang kami gumagawa ng music. So, ako po, gaya po, meron na po akong recently lang nilabas yung My Mind na MV ni Sarah G po, tsaka ni Sir Billy Crawford. Meron po akong part doon yung sa dance break. Tapos po yung upcoming po ni, ano nga,
1: Justin
3: na single. Kami po yung nag- produce ng beat tsaka nung mismong music, mix and master.
1: Abangan niyo po yung kay Justin. Exciting. Marami pa po kayong projects na ginagawa at tinatrabaho ngayon. And siguro yung mga artists na susunod nandito rin sa Mix Exclusive. Makwento nila.
0: So, ako pala.
1: Ano pa ba? Yun. Tapos ako siguro definitely album this year. Pablo, yan album niya kaya.
0: Kaya yan. I believe. Nasabi na natin this year. So, yes. It will happen. Magulat ka na, December na. Yun pala.
1: Pag di po na ito, paka-delete na lang po yung video.
3: Patake down
1: na lang po yung video.
0: Okay, so countdown kayo. We'll see if this interview is still up by December 2024. Or January 2025. Makita natin. But thank you guys. I'm so happy na nakapag-catch up tayo here on Exclusive Rock Cut. And I'm also really happy na not only do you support each other sa mga ginagawa nyo as artists and individuals, pero other artists as well. I think that's such a great way to parang, you know, share yung mga blessings ninyo, yung mga talents ninyo with others and helping them shine as well. So, I love it. Thank you so much for this.
1: Na-inspire
0: ako. Very
1: indetermined
0: na ako ngayon.
3: You know?
1: Sabi nga namin, determinasyong nakakahawa. Yun yung fire.
0: Tama! Oh, very ano siya. Ako yung...
1: Kapag passionate ka, yung passion mo, nakikita ng tao, nakakahawa siya.
0: Ako yung target market nun. So, thank you so much, Hoso and Pablo, for joining us here today. And thank you as well to everybody who tuned into this exclusive interview. Don't forget to stream all of their music, either individually, also together, and other projects that they have, so that you can also be determined to achieve all of your goals. So, thank you, everybody, and I hope to see you guys next time.
1: Salamat po. Bye-bye.

0: guys, welcome to this exclusive interview. You're all hanging out with me, VJ Sam with 2Ms, and today, this exclusive is Shanti Do.
1: Let's go. Hi,
2: Shanti. Nice lang, relax lang, and nag-aayos ng bahay. Kakalipat ko lang sa ano, Las Piñas, kaya tamang linis ng crib.
0: Wow, nakapagod yun.
2: Oh, ayos lang din. Ano, walang trip eh.
0: Pero congrats for moving.
1: Pero kung gusto naman yung music these days, paano
2: mo nababalance? Diba, dami ko naman sa music? Ano naman, ayos naman. Sa totoo nga, parang anytime kaya ko makagawa ng music ngayon. Kasi ang boring din ng buhay ko, waiting lang ng gig niya, kaya sa bahay, yung trip ko, ganun lang, magsasound ako ng mga beat, mag-research ako ng mga pwede ko gawan ng verse. Ayun, boring nga sa bahay, laging walang trip eh.
0: Pero I think maganda yun, kasi ganun yung buhay, di ba? Parang iba-iba din yung na-experience natin, love, comedy, may mga mahihirap din na experience, ganyan. I think perfect yun, excited ako makita kung...

0: magkaroon din ng chemistry na si Dart kasi yung friend namin yun, ano rin, magaling din siya talaga mga ginagawa niya, yung mga lo-fi na love song, parang Daniel Caesar, ganun ko. Ayun, baga, abangan niyo yun si Dart ng Young God Records, man, maraming ano yan, ayun yung mga next na si
1: I love it, very exciting. And sabi mo nga parang yung feature, like yung 8 bars, ang 8 bars. So for you ba, mas madali yung ganun? Or parang mas nahihirapan kapag 8 bars ang hirapan?
0: Mas madali nga siya. Minsan kasi dati parang naka-mindset ako na dapat 16 bars kasi yun yung tradition. Tapos 16 bars, tapos tatlong bars, ganun. Ngayon parang ano na yun, parang binabali na namin yung basehan na di ayos lang maski 8 lines. Kung nga buo na yan eh. Kasi parang buo na siya maski 8 lines lang. Tapos 2 verse. Ganun.
1: Feeling ko din parang mas na-challenge kayo pag ganun. Kasi parang how to get creative with yung 8 lines lang.
0: Diba? Mm. Ayun nga. Yung paano mo siya mas may kakwento lahat sa maiksing oras.
1: Yun nga. So very impressive. Oo nga. Pag naisip mo yung parang 8 lines lang. Pero kaya mong i-express lahat ng gusto mo sa video. Very impressive. So, syempre, shanty dog.
2: Yan, no? So, of course,
1: kaya. 8. I love it. Pero, excited na din kami sa lahat pa ng gagawin mo in the future. So, ano ba pwede namin abangan coming from you? Ano mga ganap mo? Ano gusto mong gawin?
0: Ayun, mga EP. Yung next ko na EP, yung High School Music video. Sobrang excited na din kasi parang bumalik ako sa ano, sa school vibe eh, na naka-uniform. Pero ano rin, nakaka-excite din yung visuals kasi ganyan lang din ako nakagawa ng MV na ng sa guitar beats, yung parang rock na tunog pop na siya, ganun. Ayun po.
1: Very versatile isang Shanty daw. Ang dami niyang kayang gawin and ang dami pa niyang gagawin
2: in the future. But till then, make sure na i-stream
1: natin natin music na available right now sa inyong favorite music digital streaming platforms. Pero bago ka umalis, may message ko pa sa lahat na nanonood and everybody who's been supporting.
0: Yo, sabi ko nga pala si Shanty Dope Young God. Maraming salamat sa mga fans, sa mga patuloy na sumusuporta simula nung 17 ako sa industriyang to hanggang maging 23 na si Shanty Dope. Ayun, marami kayong aabangan. Ayun, excited na ako maiparinig sa inyo yung mga sound trip at iba pa, lifestyle, merch. Ayun, yeah.
3: Kami yung 17 tapos ngayon 23 ka na.
1: Parang ang tagal, pero ang bata mo pa din. At madami mo pang pwedeng gawin. So, excited kami sa lahat pa ng gagawin mo. But once again, everybody, let's stream Shanty Dope's music. Let's watch all of the content and everything. And yeah, maraming salamat, Shanty Dope.
0: Yeah, maraming salamat po. Maraming salamat.
1: And maraming salamat din sa lahat ng nanonood ng exclusive interview na to. Once again, this has been VJ Tactical and Shanty Dope. Thank you, guys!

0: dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing! Ang galing nyo! Ang galing!

Pwede. Ikaw at ikaw lang. Sabi ikaw at ikaw, diba? Yan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
2: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
3: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
4: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
0: Mas malawak ang pagpipilian, mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.

0: walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
1: Kunan tilalakay, kasla kahang kang lalaki no titip pa kunti babae.
0: Meron bang lipunan kung saan tayo mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
2: Sa buntok, walang rape.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman na si Teacher Sam.
5: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
6: Walang makukulang wala!
1: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
7: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
1: Ano alam mo? Matip na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
8: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
9: Tsaka hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak.

0: Walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
1: Kunan sila lakay, kasla kahangkang lalaki no titip pa kunti babae, kung asawa.
0: Meron bang lipunan kung saan tayong mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
2: Sa buntok, walang rape.

0: talaga sinasadya. Kayong maniwala, please, Nay.
1: Naniniwala ako sa'yo. Alam ko na wala ka kasalanan.
2: Bitawan mo ako!
3: Ayoko mawala ka sa akin. Nasasaktan ako dahil mahal kita.
1: Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?

0: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
1: Huwag ka mong itapit ka sa gulo! Ikaw ang nanggugulo!
2: It will ruin our plan!

0: Excited talaga, talagang nag-prepare kami parang 2 weeks before, nag-rehearsal na kami.
1: Ako natuwa.
0: So sobrang gulat talaga, nagulat kasi
1: paano gulat?
0: Siyempre yung pagka pinapanood mo yung mga artist na tumutugtog sa mix live, talagang mga idol eh, talagang oh, kaya nung sinabi na nag-chat sa amin, tugtog kayo mix live. Pero yan, sobrang gulat na gulat talaga, grabing opportunity. And thank you so much Mix, grabe. Solid talaga.
2: I'm going to go to the house.
3: Ako eh.
0: Ito lagi po, ito yung kabado lagi.
3: Kaya nagpapawisan nyo kami nyo. Pasmado kasi.
0: Ikaw?
4: Oo, wala ka ba?
0: Paano? Ikaw?
4: Ha?
0: Nakaman ka?
4: Yes.
0: Paano? Ano yung kapag
5: po? Nakaman ako. Sanjay.

0: Masarap, masarap yung feelings. Nag-enjoy lahat sila talagang parang ano lang, parang natural na, parang nagpa-practice lang yung setup kasi nakapaikot lang talaga kami. So si CJ na naman yung nakikita ko eh.
1: Ano? Parang komportable kasi.
0: Komportable kasi sa studio ni CJ, ganun yung setup namin, pabilog din talaga eh. So parang,
1: parang
0: nakakasawa na eh. Ikaw na naman makikita ko. De, pero ano, parang prepared kami dito kasi how mixed created yung setup na to. Parang familiar kami since sa studio ganun yung ginagawa namin.

0: na pinakamahalaga sa lahat, siguraduhin mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Kinakabahan kami, pero...
1: Portable kami.
0: Oh, yun.
2: Wala, nagsasalita ka na. Kanina, di ka gumagalaw.
0: Tahimik lang kami, nagsasalita.
2: Pero kinakabahan ako eh. After, kinakabahan
1: pero,
2: ako
1: ano,
2: after.
1: Pero pasmado pa rin kami.
3: Pero solid, solid.
4: Idagat. Above yung expectation eh. No? So,
5: parang napasok tayo sa mundo ng mix eh. No?
3: Oo.
2: Kasi ikaw naman si Jen, sabihin mo.
3: Oo.

0: mga pulis.
1: Dapat sana ay protektor natin.
2: Sila ang mas nakakatakot.
3: Bakit ang brutal mas mga pulis?
4: That's why you're just a vlogger.
3: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
5: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: Hello, Philippines!
1: And hello, world!
0: All right, welcome to Hotel 88.
2: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
3: Gusto namin bilhin yung parting.
4: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
5: Saksak mo yung pera mo sa baga mo.

0: to try in the future. So very, very exciting. But before I let you guys go, may message ba kayo to all of your Sugar folks that I know you love so much?
1: Para sa Sugar folks and sa aming mga listeners sa community, salamat dahil kundi dahil sa inyo, wala kami dito at kaya ayon, we love you!
2: Hello, Sugar Folks community. Una sa lahat, salamat sa pagpunta ninyo sa mga gigs namin. Salamat sa pag-uplift sa amin tuwing gigs. And sobrang na-appreciate namin lahat ng ginagawa nyo para sa amin. At sa mga Sugar Folks na hindi pa kami napapanood, i-manifest nyo na na makapunta kayo ng mga gigs namin.
1: Yeah. I-manifest nyo!
2: Lagi kasi sa sa TikTok nagko-comment sa amin na ala, hindi pa kami nakakapunta ng gigs nyo. So sinasabi ako kasi nagre-reply sa mga comment doon. So sasabi ko, i-manifest nyo na na this coming year makakapunta na kayo ng gigs. Yan. Yun. We love you.
0: Makakapunta kayo.
3: Tama.
2: Sa mga lugar.
4: Kaya maraming salamat, Sugar Folks, sa walang sawang suporta, sa walang sawang sawang pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Na kundi dahil sa inyo, again, hindi namin mararating ang mga bagay-bagay na to. Kaya maraming salamat.
5: Binigyan niyo kami ng more reason to live at gumising araw-araw para gumawa pa ng mas maraming songs.
4: Yes.
6: At syempre, thank you, Warner.
4: Thank you, Warner! Yay!
0: Let's go! And of course, thank you, Sugar King! Woo!
4: Yeah!
0: Woo! So thank you so much for joining us. Dito some exclusive deep dive. Once again, everybody, if you haven't listened to Sugar King's music, you guys are missing out. Anong ginagawa nyo? Manifest nyo na. Manifest nyo na! No, but make sure to, of course, check out their music everywhere. It's available on your favorite digital streaming platforms. And once again, this has been Sam with 2Ms and Sugar King!
4: Woo!
5: Thank you!
4: Bukas ulit!

0: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
1: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
2: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
3: Ano ba alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
4: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat gustong malaman ang katotohanan.
5: Sa akin, hanggat sana.
0: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
6: Ngayon, may libreng TFC everywhere na sa lahat ng active TFC IPTV subscribers. With TFC everywhere, posibleng manood kahit saan, kahit kailan, manood ng advanced episodes ng inyong favorite teleserye. At i-access ang TFC on your TV and up to 4 additional devices at the same time. Walang dagdag bayad ito, kaya mag-TFC everywhere na. Click the activation code on your IPTV menu and start watching now.